Hey, ho monate ha. Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng monana. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

Ke rata ho leboha modimo ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a e phetha. Ke rata ho leboha modimo ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re modimo a mpolokele wena ngwaneso.

0: Hela.
1: Ke rata something ka lona gore le na le very good memory.
0: Amen.
1: So mo tsamaong ya lenyalo la tshegofatswa ka bana ba ba kae ba ko kae?
0: Ntate ntatleng o tlile le bana ba ba 4, nna ke tlile le ba ba 3, bana ba rona ke 7. Fela Modimo ka gore ke thato ya gae. Ko ntate ntlatleng o ile a tseya 1 le ko nna a tseya 1 gone bjanong ke na le ba ba 5 ba teng. Se se botlhokwa ke gore mosadi o ile a re tsatsi le leng a re ke batla go gofa mpho before ke boela America. Ne e le dilo tse tharo, nna a re a ka nna a mpha tšhelete e ntšhi monna a gana. Sa bobedi a re o nkagela ntlo

mo o bua lwena mo go ona ra leboga ke tle gore re bue ka setlhogo se se reng it shall be well go tla siama ngwatatlhego ya moikepiwe o tla nna mo botlhokong gonne o tla welwa ke tsa di dirileng ka diatla tsa gagwe. Modimo ntate, Modimo morwa, Modimo moyo boitshepo, re leboga lentswe la gago le mo mosong. Re tiise rara, tiise mogodi Modimo boitshepo, go phela ka lona maemo a ba siame ore go tla siama ka bona. Mo mosong wa letsatsi le ke batla gore maemo ao le

Hey, homo na teha. Ke rata ho leboha Modimo. Ka bophelo ba motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke a phetha. Ke rata ho leboha Modimo. Ka motho e mong le mong ya tlileng mona. Ke re Modimo a mpolokele wena ngwaneso.